0: Kada biar sining kepegolo ke sining mata di Jumatin Rasipo pinapatan di Nabila Rosidi bunga om kelibabang hari di pasan ramitku mata di live TikTok. Sorong kosaben DJ ka di komik ya. Salam intora kola panyo paring kondangan ya. Sak nakasabay ra live TikTok aro right now. Buli-buli kasari murid ko kita tapi nai. Paminsan bago kapisanan kasaban kung mga adik yung katatano di kasalimbahan Baras Dusun kina FM mila ko nagida at makinang odahay may aditi frequency siyam na haba na mapatitik tur megahaz as why ka mila ko makinang odahay dat maya dat RTM click nagi mila ko dat mintang maya mitilambos nagi ti the live for TikTok kasaban may na kina FM kaya mana patay pa kini nga FM ya. Sana nga sabi ni Jay awal-awal pakawago na tutud korangolot sinding akaguyo. Sana nga sabi ni Jay awal-awal pagkaguyo na tutud korangolot sinding pinonino. Pusika ako madigali dyan. Bamasanang dat makinangotakod kawuyan datawan ya. Pagkukura kawuyan tawan kainan na kayo tapi nai.
1: Iyeng chila, minay ko kopya kabun beno kyo. Bayan na ako nung makopya nang kitag ka, minay kitig kabun engine lang.
2: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan nang gimat ko ngayon tawan, bayan na ko.
1: Iyeng kikopya, o saan nang muna ko ngayon tawan na bayan na kyo?
2: O, iyeng nagi, o saan nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
1: O tapat kopya, iyeng chila. Harap po gawatan ko, piyo ko rugyat. Mengila, di ko ngayon tawan, di daan ka chila.
2: Is no makasusa intan na pud handphone boy.
1: Iyo susa.
2: Meteorology Malaysia ka.
1: Malas ko so, na kayla ko na dah malas ko so, na mangintong kinchin na.
2: Malas o malas na pa magkinang na pud radio kaning nga FM harap pud gyari.
1: Tay kya.
2: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oh. Ano mamaya kaning nga FM.
1: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
0: Kapisa nga sabay, may natiman ko pala mo sa tiruputan ko ngayon tawan man takta na ko ba inak ya? Doon na pa ng walo, tulan kalima, taon doon na ribu, doon na pa ng mapat pinalabos, mantan itin ko pisan mangingitong taon Malaysia, mantan kita dapat watas panong kanan sagit. Mantan kita watas sa kinangaw ka, swaban ba na sa sadapan, nagkita tuwang ay sa arasam kya, linaso ba sa kawas, talo na pa ng 2 darja Celsius, linaso ba sa siriba, 2 na pa ng 3 darja Celsius. Panang ka, napawanin ka, nagikya, kaswaban sa sadapan, nagkita tuwang ay sa arasam, linaso ba sa kawas, talo na pa ng 2 darja Celsius linaso ba sa siriba 2 na pa ng 4 darja Celsius matagiti 2 tas sa tambunan ka swabay mena sa sadapan minigita tuwang ay sarasam linaso ba sa kawas talo na pa ng 2 darja Celsius linaso ba sa siriba 2 na pa ng 3 darja Celsius matagiti 2 tas sa tenam ka swabay mena tuwing ka nagikya ka swabay sa sadapan minigita tuwang ay sarasam linaso ba sa kawas talo na pa ng 2 darja Celsius linaso ba sa siriba 2 na badam talo darja Celsius. Ingkar na biar rebutan ko ngayong ayat tawan mantak kata daw bayna 2 na badam 8 tulan ke 5 tahun 2000 2 na badam 6 pinalabos mantak diti dakopisan mangingintong taon Malaysia mantak iti dapat watas panang kainan sakit alansan kanun kapailaan na menaik kapasarahan busika tu aku kodat miya pay dang hiti the radio kini FM Lija sigo mituang hiti watas panampang denda DJ kasiang. Apa yang kau korang kau yang dah tawan ni kena yang dah kayu tapi naik alasan dah ada kanu tak kau paparlan keraja ni apa yang ginawa di pengukap pemusaran di pengukap lagi miampai kelidasan ya kini FM ko hoy aramai boh.

0: Kalinaw FM. Siling-siling gusto ng tangolomis.
1: Kasaling bahan ang paras gusto.
0: Kakal mo ginawa. Siyam na ha pa na mapad. Titik turo mekahas.

Ang ganap ya sining harong to ko tinu di gasening mata di kasmin yubing yubang ya siyo siyo kasmin yubang alang adon tapa mabangko sinisut kago sining mata di Suzianti imi alang adon na po di ka minigoy tatan maniti jam ko habad kasuaban kya ama kuma di ko di tamasa-masa tindalanan kya sadu panpanahan kya mata di ganingaw may da watas samaping migal ka may dranaw mga yi kota kinabalo kya may matuhiti da tamunan di disok tenam kya labos ka mata di ganingaw tanda ko yata papanahan da kayo kya alasan dada ta magawit at isa konsikahan may rubada tambalut, may rubada kabinayan, may rubada tilangilang. Talay dadaan na karubaan kaya. Teka, halang nga at may rubada tanga kamalahingan kaya. Malahing teka tanganak. Alasan dada at kapirubaan dat at impuniti, magawit at isa at kapaywaguan dat ginawa. Am nagi magawit at isa konsikahan kumada at adakoy tensanan. Nagi magawit at kaunsakan kumadatisam tisa kya mila ko dapat at pasan meriti WhatsApp kin FM ay sa isa siyam lima ulo siyam na walo na walo imimi kapi sarang asaban kumadya DJ yako imimi matatidigan ni ngaw manong kasiyatan masan na kapi sanangan na mamaramit na daw raya ay dilahda kumadika DJ in some boy kasi yapon sigaw malasada da amis gingis kasasari melasan dari das kasari pun si kong madika DJ am lagi magi kinau di ketutunda. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagi nak tahu sini calon misut Kimin Mudin nasa pinsado. Kemudua na panga sini mata di April opus aku dika opus aku lumangan kya. Am lagi Jared John Guasa susuran kampung kopusanku Kenya FM kuhai aramai ba.

0: pisanangan mamaramit tadaw Pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumatoyin sanan Pustakawan. Kumasok ko dong, omninggi sa mandiolo papotongkop toilaan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulun kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ana sili nagi pangunsub kumakoy magoton pelajaran om tadon ko poilan dit osonong montok to insanan ponsiko
1: sumigambot taruting kananon kapiyad kementerian keburun labus kakadayan ilo na po nga it program penikidan letirik labus kakadayan alternatif belba program penikidan waig labus kakadayan alternatif balba mam project sunsuyan tokoro labus kakadayan JKLB tingkananon dilo pinalan montok nod papoing kawas sinanong kapasiyan magigian labos kakadayan mayad penediaan taden waig abarisi om piramutan ralandit at ingulig. Katalo-talo tinggi sa mandit ipikikirakan uman hak kasanangan kumar magigian lalabi kasukupan kayanon kasiwatan om kasasanangan. Sumigambo.
2: Sabah nanti jam pahapad, hapadam 5 minit ke Sabah nanti dah kainan takau ke ya. Karat ka guti dahit ke tebinay, suai ka iti makan datakanan di kalabi, mengkuri dat kalori ya, mengkuri kalori nagi makan dat protein, nagi rapawan misingnya tinan konsisten. Masih tidak mapapahara takut isaat sasaran tay ka target kya target di atingalig nya gal ko mengingkuri winagat tinan sa kuri-kuri ay sa titik 5 kilo seminggu kya takut ka seminggu depan ang 3 kilo ang 5 kilo di duan kya apa kari katat 3 minggu mahadan na kya tapi na seminggu ni kamato mahadan na kya. Ingkurai takawat winagatinan takaw sa kuri-kuri ay sa titik 5 kilo sa minggu. Ay sa titik 5 kilo sa minggu, 2 na pa minggu nga sa kilo, kaya. Sa bulan na pa nga, 2 kilo, kaya. Sekira na turun na 8 kilo, kaya, tabi na ay. Sa bulan na pa nga, 2 kilo ay do, kaya. Tulan dumantal, 6 na pa ng 8 kilo, panda kaya, tabi na ay. Masih tidak mantako bagalan tadap ya. Sukupan tako tadap tika bagalan tako tadap ya. Sakuri-kuri 5 jam. Senang na pedanga kare kata 8 jam ya sangadau. Kada pamon saya di diet di adalan ke pia ya. Yung malumal to binay. Magalay tao dat ang takagod rola suway megal ka iti siyasa na kapit idugal ya. Idugalam akurian kagud gulai sangatinan nga ku gagaran kya gagaran tumamistinan kya kitumos atamis sumagit kya dan panakasabab da diet sehat kadig ya akan ka i temani gawa da binay kan ka patigawan tako da ta diet kya manati jam ko haba da banang 8 minit ka sabah na sanang dadi dan gulo-gulo kaya tapi na gulo-gulo na pa nga gumukawan at akan italun kaya kita nga sada-sada nga kuhay sandiri ngayon rambata kaya ngayon apa na hiri bawang-bawang ang tangarapan nga itiniwak na palad kaya itiniwak na tagutoy it tangadukarok ngay kaya tangapakis tangatuntumundak kainan na pa magmunat sayur teka rapon dit haro abadja kaya tang manok-manok ngay bena nga kibadya ngay kaya sa nang dadit lay tukuhay lupot na pagay tabi na eh kami wag dat may na nga kikiharat chlorine kaya nga panakasabap na gikiya dat it kakasahan dat kalidasan takaw idan gulo-gulo na pam id alokos kaya alokos ay sa at kami dat pencemaran kaya pencemaran air kaya na pa magumunat papinrulun na tanga rinaat kaya papinrulun

Ang tadi di maita ko na ta mga kaburusian dat kainan ta kau wala labi pa ila panang hilo sarayad bawang ya. Maita ko na sarha tulun di mamaguna dat waig panang itid sawa panang itid siriba ya. Orlunan na pa nagyayala di tangarina tay ka itang utang-utang am. Pahinggo ko rin nagyayala maso tay ka mga kanyakan ya. Ama, mungkin ako tapagos sining kya. Sining matay din ni Klaus Odag, mulahin ko pusan, Arabella Kathleen Oliva, lumangado ko ang nagi Miasin M. Diman, Tondo Tasuaw. Kaya FM, kuhoy, aramay ba?

Kinangaw ko Silimbahan Moros Luzon Kinangaw FM. Kinangaw FM, aramay ba?

0: Miampai kau dah bayi na jirin mga paluti kayo ikaslimbahan na para sa dusun kini FM maya frekuensi siam na pandapat titik turun ikan.
1: Nanti lampus makin awal sining-sining pangulis sa kinawa.

Mata di Kelsey Kel. Ya, hi. Kapisan nga saban, ano ka barno, yakoy Kelsey Kel. Kapisan nga nang mamaramita daw kamatan. Kapisan nga saban, kumadainsalan, kamulutan ni Dungon, napadapain yan natin po diti. Kadalupa, kadaling nga eh, guys, ya. Group Santa Ekin FM, lansan na nisanan datalidas. Amis nga isasari, guys, ya. Ano pa nga, punsikaw, kumadi ka DJ ka. Unsikaw na yung kumadi ka Kelsey Kel. Gina ko ito ba sining kaya Kelsey Kel? Sining man tadi City Pajamin, sorry-sorry na pa. Nag-i-Zekrin Zekri. Mandan tupus no, kini nga FM ko ay aramay ba?